Sani, Purini, Pagi, Papito. Gimana kay Pipa Sapisaris Papis, Papito? Kang suma yachachiska, kang suma kunaska, kang banyu kasungo pimi wakichis pasarini, Papito. Sepuasa kay niyo kayaya, niyo ka Dios, kang mi kuidangi, kang mi wakichingi, Pagi, Aya, Pagi, Señor.